bɛgye saa kono no wa ko ama ye na ni onyam etimi added adum 106.3 suni e mini in this of Georgia kwanda betimi afra mi awoje mini baby a woni baby a wutie me balance na wo sa kamia